0: ma se ti ojuma ba ti mani ri ma se ojumo ne mo kiri o ma se ase oluwa ni gbogbo yen son bi akoko ire owuro de e wa gba iyanu latenu baba wa ninu oluwa apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba oludasile ijo olorun seed of christ golden church land of reality ti national camp won wa ni se bi oba international power line camp kilometer 54 igosi ibadan expressway lufu wa pe ipele ogun apostle oya
1: oya bagbara amen iwe samuel ikeni ori kenen deni ogbon ese ogun david ibare tin bebe lodo oba israeli pe odidi oba fi ko to kan mi nle mo pa mi ah tani so emi re lati pa tani so emi omo re lati pa ta lo fe jaba aye re mo gbadura ni oruko jesu o ma fe mi ara e di in the name of jesus mo duro ninu ma je mu ipe mo so bi aso tele agbara ton wa emi re agbara yen gbina loruko jesu ogun aye re se
2: amen
1: iwoda segun
2: amen
1: ben yori
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: ha loruko jesu mo gbadura gbogbo eyin olorun to n gbo mi ibi kibi to ba wa gbogbo eniyan ti so emi re lati pa olorun a fi emi won di loruko jesu
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: mo ki gbogbo eyin omo olorun ne kutukuto woro yi e ba je ro lele yin wa osan abi oru adua mi ni wipe ni wakati gangan agbara olorun yo gbe ogo re jade wa
2: amen
1: in the name of jesus
2: amen
1: so pe ogo mi a jade wa
2: ogo mi a jade wa
1: in the name of jesus
2: amen
1: so mo pe aye ta wa yin to ya mi lenu ni pe en ti o ba ti ni like ko ni like e en ti o ba ni feran re se ko ni feran e en to ba de ma si eni bi bo ko le fun bo ra le fun iyan o de stop e o to ba ma so re daada pelu e o papa n wa emi re eni kan le ju e lo anu ti le ju ona o le je alagbara subo to ye pe iwa laaye re ade ma bi ninu hamani ati modekai e wo igbe aye won hamani je alagbara subo modekai gate man ni sibe sibe o de n wa emi e iwa laaye re ko fe bi eniyan se ri niyan gbogbo agbara to n wa emi re agbara yen ma gbina
2: amen
1: won ti fi david joba ati da oro sori e mo ko sakiesi to ba wi pe enikan le pa emi re abi o le pa ti ja obo mo ro pe lasan ni o ni kankan ti won ri oba erodu fe pa jesu ko si nkan mi toro tuma po ba kan bo wa je toju ohun lo ko de febe ko fe ki oba kan ko wa je leyin ohun ko wa jo lo in lo se nwa emi jesu won gbe omo na sa kuro ni israeli won gbe lo si ile egypt e wa wo dada igbogun ti amani ngbe to de lepa to mura kakakan pe won pa mode kai kini die tori ko teri ba fun tori ko do bale fun ko mo sa pe baba o iyen ni o de wa emi e awon kan wa isubu re ni agbegbe re to ba de wo awon yi ko se pe boya o se won o le je ogo to wa waju e o le tori igbega re o le je tori ebo to ni a kan wo soso a de ma lepa e a de ma binu e a de ma lepa e a de ma binu e wo bi sa ki se pe ko ba won ja ju ko ju but iwo papa o gboro gbon bi ejo ko de tutu bi adaba tori pe ale pa ni fe fi yan le emi ati le ma ko won le odaju mo de kare po lagbara kankan but o terabo adua nikai o de segun e o bori e o so de alai lagbara won pada soro sori igi egbo mi sa aso tele tenu mi jade ta ni le pare fun ibi loruko jesu te nasaret orun ma biwo
2: amen
1: mo lorun ma biwo
2: amen
1: mo lorun ma biwo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: mo lorun a biwo
2: amen
1: wa da segun
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: 1 Samuel chapter 26 verse 20 egbo ede ti David pe nitori Saul ton wa emi re o didi oba yes
3: ije
1: aha
3: ma se je ki eje mi ki o san sile ni waju oluwa
1: ma se je ki eje mi o san sile ni waju oluwa
3: nitori oba israeli jade
1: o didi oba israeli o jade
3: lati wa ko to nkan
1: o wa wa ko to nkan
3: bi eni to dadi aparo lori oke nla
1: david fira ewe ko to nkan ni waju oba israeli because awon soja alagbara awon to je soja alagbara awon to wa ni defense for the country won wa legbe solu iru agbara wo ni david o wa ni sugbon le pa emi e to po mo pe o ni oba kan gbogbo eyi te ba n gbogun ti yin e je mo fara yin sere won le pa re won mura re ko si kan mi toro ogo to wa waju e won ti mo pe won ogo kan tan ba ti si wo ogo kan e ma duro lasan o ma mura lati gbadua ni o mura lati gbadua pari won bi to wa so pe oluwa eni to wa mi mi ti emi ti ero po so pe oga ola aga ola ti n be waju mi gbe mi ka ori e
2: tore mi
1: mo ni in the name of Jesus
2: amen
1: o ma debe aga ola e wa gun
2: amen
1: iwo lo ma joko sibe
2: amen
1: itere a o de balowo
2: amen
1: iwo lo ni itena
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: so pe mi o se da duro olorun ma nja fun yan te ba mura o na bali o ti ro pon ja lagbara ni davidi o fe baja opolopo abigail ma gbesan fun ra e o olorun ma nja o but mo re samuel verse samuel chapter 25 yen ni verse 38 ah ngba ti mo ka mo ri kilowi
3: O si se. Lẹyin wọn ejọ mẹwa.
1: Yes.
3: Oluwa lu labali.
1: Oluwa lu labali.
3: O si ku.
1: O de ku. Bẹẹni, Olorun le mu ọta kuro nitori ọrọ rẹ ẹnawo tan. Mo palase ọta ti koro ti yọ lẹnu loruko Jesu ti nasa. Oluwa lo bale.
2: Amen.
1: Wo bi sa. A fe gbadura kan lola. O ma ni agbara. To ba ti gbo information tele iyo ta fi gbadu abo to ba ti gbo tele gbo bayi lo bu iyo sugun mere re le abi ara to wa to ba ti daro sunday e dapo see the February church to wa na gbogbo re gbe lo be awon alufa ati mo ta fe sesi a fe gbadu ato lagbara gbo mi sa ogun abe orule lo buruju ogun to sumanya ogun to ma o ogun ara ile re ogun odaju ni ele majo ma gbe yara but won mo gan yara e lo ti ja ijare ni aja segun e da papo ma gbo bon church a fe gbadura to le to ba se mi ni wo ma ti wo nu ogba ma gba miracle water temi ma de gbe dani lo si papo e ko won ti ran se olorun to wa na gbogbo re fe se si wa lo kinham mo pase o tai kokonye o ma subu loruko jesu ira woli la ma fifu awon la fi han ohun ti oro kan tori o gboro bori tori o gboro leke o de gboro di asegun bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro loruko jesu iwo di asegun so pe mo di asegun
2: o di asegun
1: so pe mo di asegun
2: o di asegun
1: awon kan bere pe ta ba gbon iyo ede pelu omi kla verse fi ele foli la gbara olorun ngba ta mari ago mefa bo ipade ti bere o de ma lagbara ni gando to ba wa nbadan ni quarters to ba ti debe ni quarter to 8 ah when you look close sele sara ko te wole je ka go mess olu ba church bi oluwa ti nbe ti emi wa wa jo lati mi duro asante nu mi jade no ko jesus o ma bori ogun na
2: amen
1: mo ni o ma bori
2: amen
1: gbogbo branches pata lati ma wo woli bene gbogbo branches wa pata lo ti ri woli e wo awon information kan be ti mo fe pass ni ola o gboro feti ara egbo mo gbagbe pe adura ni ngba agbara o ki gba gbogbo eyan lo ni wo lo woli ti o ba je wi pe mama yen o wa si pade soji nla bo ni ba se ri asiri nla yi asomo re nbe nu egbe ko wa london mo to wa nu ahamo ti o ba je pe woli tori ta tu sile o ni lo woli
4: mami
5: mami
4: o da iya tunde yes
5: mama tunde
4: o da pe fe mada mi lamu but mati ke dele ba wa gbo
6: yes.
4: Finally,
5: for. They wait for her.
4: Mommy, mommy.
5: Mommy, mommy.
4: Are you not fellow UK?
5: You still want to travel abroad?
4: Huh? A fellow UK.
7: Ben, Ben, sir.
4: Fellow UK.
5: Travel to UK.
4: UK, da.
5: UK is gone.
4: Tane Tunde.
5: Who is
4: Tunde? Oladimeji nko.
5: What's Oladimeji?
7: Ọkan kan mi ti ku.
4: Eh eh. Oladimeji.
7: Oladimeji gangan re.
4: Aha.
7: Ah, Luwa. O se.
4: Mama. Now, and to be pray for
5: na. This is the one I want to pray for.
4: Breakthrough, but you are under 21 under 21 days.
5: This 21 days.
4: Yes, you put this
5: in the name of Jesus.
4: Okay, we see Balen in UK.
5: Because
7: Ben is out.
4: Fidi hello.
7: Ben is out. Ben is
4: out. Eh, Beko wa Nigeria.
7: Ben is out.
4: Eh, Beko sit dada.
7: Ben is
4: out. Eh, Beko ba we
7: Ben is out. Ah,
4: Oluwa.